0: panitia ng mga ini. Mayan. Katunuhan ng muni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye.